kumik na lagay na at si tat suminga susibot tayo mik tan huwag tami yung uyok suli unika tilogo tusak sa umak may mat na lalaki busi sinitsya lang busi

Sino ahoga lo loco ni no atafane o shingi. No atafane o chia tu saumayunga. Tu saumayunga. Sino ahoga lo loco ni no Walaing mata Shilu jaminu ninna Kayushi innu siya Kayushi innu siya Tosau mayunga Tosau mayunga Kwa tulok tuk na

0: da cewekku kudung ke nalbu tabat tabani cbc ku tak tu naro tak bigune karun ni so ko di diluta qati yang tan qaqa udumi pingayon ni seat period 3 2026 tema ni pidoto smayunar nermiyu idiseyi kisomniyu ismadugu yok taktiddugu nunarinni nunavu idwani tamanna mishanu tusabbigi yakkanna tumanatte kulu atano onillu tobiu topi vadey okos bani atunigi udlang yutunga sutyavetti kaaf lusi titul lusi udlam tal lusi tunga sutyavetti tanna pimmarioninga ilinniarti iliseyaqarni tamanna tukisivatliakkannernaatigu summatakkuatto iliseyi ammigartuaru tammangaata tamaani nunagu iluani nunaqutinginni assuruqattarsimammata qanayaqtitaarasuttuti ammaruidangi tamaani nunavu iduani iqqanayiinnerumaqattangi mimmata ajjigiingittumi pitjutuqartuti tamakko ajjigiingni oqausereyuniaqqu taanna iqqanayaqativu ilaiqaqqasiqtartu Puraagayagunnarsiluumma kaateesi atagutsiarmi ilinneerpimmi tappaani quttittumi issivuutariyuuvu taakkununga ilinneartuliqijikkunnu katimajinginni ippeartummi tusaraarpikilerulavu
1: qanutigiuna ilinneerni pimmariuvva piluartummi qaa ilisaiqattarlutillu katimajuusinnaarlutillu pimmariuniginni tukisisimajuanniujuksauvuti tamarmiinni qanum oqautiyunnarpitigu
2: ilinneerni pimmariirtuammariaju tukisiyunnarner tukisitittiner amma tukisinasugunnarner tamainnittiaqaturunnaruvu taana tukisiumani iluani pimmariirtuara tukisiumangilluni kai sivumuagu nangimmat tukisilaungiinnarlulunnilluunnu iimmangnarmat tukisitittiarner tukisititauner amma tukisitittiner ilinniarnermu aksaaju ilinniarni pimmariirtuaraju uqaqqaugumi matuersiyunnarma unortualungning taimanna taataakku ilinniartukuli tavvani qatigimmariklutigut uqaqqayunnameeraaju taimannaikkavit tavvaniitillutti taanna
1: aksunila taima manna ilisaiikiksarner namituinnaqainunavuurimaami atortaaju namituinnarluunni silartuarminu minamituinna atortaujuksaujo kisianili kisumi pitjuteqaqquutuinnaraaqarpita ilisaiikiksaruaqattarluta
2: qauimanaqsillarittu aksuruutigingiluaertavu nutaravu ila inangertittiyertutuinnarlunga qauilaarama aksuaru qiilertunnutaravu tusarumajuari tukisititaujumajuari ilittumartuartualuit tamanna pitjutigillugu qiijuaruulertu tukisiyumajanginnik taanna utsernarjuallarpung qauinarsiyu ilinnia ilisaiikiksallattaartugu tukisittittiyunnartunik ilinniarsimarjuaraalungikkaluarlunilluunni tukisitittiyunnasungaruni ilisaiitaartortugunnaratta piyumanertaattiammariglutiglu sivuniksattini ilisaiinngurunnalaartumi tukisiumagatta nunarjuakisiani aurayunnarma uvagurima ikajuqatigigluta so taana ikajuqatigiinni inuuqatigiittiarni ilisimattiarni aksuru rutigillattaarialialuppun
1: qanortuukkanniluarpitakiangaa ilisai taakkanneqasukluta
2: kawiman at larigto ilinak bigtuang may pimarigtuang riyong innaw yang man tayo man na utugaya kang ito kawiman aksiyo ilang ilinak bigtuang latarang may ilinak iriakasak po surlo university sila tusakbing niglunin kasi yan ito inuunibot ilinak utigilutigun ilinak bigtuang may ngikalwag luta kasi lirin ang may ilito nakuta. Inu sitiawan inu katigitiawan nang migluni ilinak titiyun nakatunu nakatigiluta ilinak utiksayo nukta magari inu luta nasa utini atukjuangin na yasung migata tamagkwagarong ming mata aktuktarok si mga ito takuno nga ilinak titakulutinu taku yaw lakikattaktun tukisi umayaw lakiktun ama tukisi yaw kanakun natiam makiktun
1: tema ona ukallaw sirak dulutig ukay ukakawgavit tema iksi vautaria ora kaksima lutita kuno nga ilinna tureri kuno ilisei ta kannera suksisili kanuilio sungo visi aye katigile rangasi
2: takwa tamatumene aqitteria qartukulung miigo qawi madlungori ikayuqtuqta tertaruga tannuna vuggava makkunning ministergiyo yu ilinna tureri kuno ammalu tugliriyo yu tusarer bigi katakkattigun тэс оқаджотя катаклутс жуккисуни инэрсаннитсинник инэрсарутигилуар нгуартаву иглуқангилиорна таманна увагутуангунгиттуннуна вулимаами тейманнайту амма илисайиккиксарни артик бейтакру нингинне иппердутакру тейманнаак сорнингиммигма аксортуалуулерлугаарма сунава увагутуангиттукатэджеқатиги гаалламмариглута исмакки исмак сила туюалун мата инуин inutin humans sila tuyudarong mata katujikatigilik kanak lutigun inuit lutakukutit nutakay tabatakukutit tiyaktabu iman na tigayaro ilinak simarutaw yagayakang man
1: daman na ila ilinak ni namituin na ila kay ilinak gasuk tutakwa ilisay iksaw ng isuwit tivalyayo suwi tema daman na rikya ako titaka kakayak pita kanukkan na idin na titi takkan na kumagutta kanuka yung kayak pik
2: ilisay takkan ng nerutta takwa sila tusakbing mi atwin na wiriakaktun ilinak tau yun nagtusog do pang nainin ilinak bi iluan ni pang nainin pang nainang may ilisong akabi ang may ilisay yun nagtuta suma ilinak pero si iluan ni pang nain yun nagtu pang nain dutingin ni ilinak tau terluta ilinak at igluta ilisay yung akun nagtu unok si badlakun nang nagtu ari ama si bunik sa tini sila tu sakbing muluni takuna terlugi tikit tukak pagluni luni ilisay ni kano tigi ilinak at tigi lang mga ta ilinak tema na ikayut latare kun nakayaktun
1: takwari kaya nga isu magilugi so looking of virtue yu makatak tu gara ilinak ving mi ilisay yu raw kakatak umayu isu magilugi ilinak ving mi atok simayang ni atok luti uktu tikak luti piyang nang ningani uvaro ni atok simayang ni takuno nga kano kakayakpit
2: takwa king of virtue katang nakto niriyo na katak talugi yabo kawi madluta unok tukulugalang mata kisi ane kuso nagtawag taman na inuwiarwak to ni ilangin nutakani pakiyo yun nang iming mata tamagkwa sungiw sa ibikak duti na midluni sungiw sa tawag duti tabungalo ni ikayo kak titawag ikpigin likasog lunig du ikayo kak duti uluri mamagluni ikakang nagluni makuno kismi ayong itangin ni ilinak vero sing mitakul larig kuti ikayok ti unong naksari pi yung malagayak to kao yung manaksil larig to
1: kata si Sivunik sa tine kisunin na rin kutik sa kakpi ilinak to rin na pito tigilu
2: Sivunik sa tine kao yung malagalak to nga ilinak vero sikpun ayok sa rakat talak to ama inuwiak to lang makarugata ilinak vero si lima takugubigi 20 atani to kayaron na to ilinak vero si lima ilang at tayo na 40 ni ilinak titimakit ilinak risak to kuruni tamag ko нериуне каттиартуллаарувунга қауи маллунгалу пиуманилин тукисина тугтиареақартуви илниартулериутиллу тақанукканни катимаюут сунгугатта катима пивикжуани таббани товернартулерлута пивиксақарти тояриақалаалертуга атауттиккунунаққатигиву парнақатигиллутигу кисуни пивикжуангунма кисуни катуджақатигиллута илин Humans, Inuit, Nunakativu, our community, Nunavu, Nunavu Canada, Marley, Ikayokatigi, tell the Tekisian to Kisimakatigi, tell the Tan and the Unit, tell the Tarum, Okato, and Yanga Pianangani.
1: Katasi, Apercotic Sakara, Aragunir to Makisani, Okasik Sakara, Vecano to Narluni to Sakta Kumigia, Harasukiani, Okasik Sakara, Visiri Pivakatar to
2: Okasik Sakatlunga. Take Parna Katarner to Sivonic Satini, Ilner Video Katarner Tilui, Eman Natigaruni, Inuactigini, Parna Katarin, Amaru, Puyerio Aro Katar to Ilner Video Tarangner, Nevutus Apilutarang at Tigot, Suri Tertimo, Casung Ming Mateovogota, Suri Tertiminrio Nacasung Iluta, Taman Nater could give a vote.
1: So, Nutame Ilner Victorner, PC.
2: Ila tu sak lay now yak tu say na peruk tiarat kati mayulute tu sak juin na kuruk pak tu tigo akago no kai 15 note kisi ane aksurud datar tu ayone vutu sa yau dagilang magava makuning kati makatigin nak tu tigo dung mata gava makutang ng ito tamang medimano nak kati vut na lao tikun dia yud datar ayulang mata ang yau kariyo yun asid jere kaya nutarabu kilik tu Tusakumanang mo, ilit tumanang mo. Tako marigdugit. Kayo si Yagayakalalaktug, ilinarbi, Mikiloalaktug, ilinarbi, unoktari, artig bito ang ungituming.
1: Kisahan nila, kuyan na may ito na pagin, ukakatig yun na si Saka, kikatay si.
2: Kuyan na may ito, ilahit. Iperdung mo yung grade 5 kurungin.
0: Tako na araw tatawo, tapani piyatumi ni piliyotaw niya. Kanaya katitela kakas at tatu, kuyan nami, marakuyan nami katay si, tusawan na kay naraw mita.

0: tema rin nilong nilong ngayon na Jamie si Talikvak tana nutango yo sakit si Maya nga tagyo siya si Mayo ariyan ang nguwango yo inungitut tana silat drummi sakigeng ang nakto si tipiri 24 ang ulo ni arwami tagyo siya ang nilirin ang mi silat drummi mami takwa nakituin nakto takusot takatong nilirin ang matatawani tana kakaso yaku takusa kaso luni amaru kano nipikatong mga tana narikin nilang minaru
1: Anavit kautiva lauksi maganga ukakpa lauksi mayok unuakut ayakarte iligit Dupara yak petit, asibut tekwa, inungi.

0: The new treatment home that will open very soon in Iqaluit now has an executive director. The Akkosabaya Interim Board of Directors has announced that Annie Annimil is taking on the role. Annie most recently served as president of Nunasi Corporation. She has also been a senior leader with the National Association of Friendship Centers, the Office of the Minister of Crown Indigenous Relations, and Canada World Youth. CBC's Teresa Khechuk spoke with her yesterday, not far from the new center. Let us listen to their conversation.
1: Pigyala ng init niyo ka kung nakuwiki na mga api, namimute ang mga api lo.
2: Ani ano mo yung nga panok tu mo tsa yung kasi ani kalon ni mo tawag to.
1: Ani tuki mo akti chisi makikisa ulang agave atach mo nga nuta mo mamisa ko din mo hano taman na isa magiraw kayo ipigiraw kayo lo ni.
2: Tana ikanaya takosaw titaw lakatatil logo isa mga katalo si magagko tana ka ikanaya tari kung nakayata ka apire katalo ka mauvang apikatingin ni ilangin nilo kano isa mga mga ata ikanaya titya wagun na tugitin mga ata uvan ni isa mga sasiyo ko tigi kanatugo pigya wati lelo si magagko ikanaya pika suwala tugulo nirwata ugama kovea suvit yo alo si magama tamannalo uvanno immino mikilliti vit yo alo si majunga upikusuttungalo nirwata alo si magama tabba atausumme takkini ikkana yotti ulikkuma.
1: Oka kunna kovisu mapikasu ako masila ako mga akpio tanna ikkana isa.
2: Tana ikanaya pikasua lelo si mayakale inu sitin ni ila uvangale inu singane atue na kasimama taman na ayolo si mayue upalo ni ikayukta uyakale nunatin ni kawaya katas ni magaki ama ilakalo pekatikalo temetuko si maluti solo ulugayan at tuko inuusta ka katan ni kuwe mamisa kaya ako mayuwe mamisa kaya katalaw si mamada kalunanot tana sakang nga nunabuming usutu ni isumagililaw si magako pilagayagaya nga sangyong usuma ama inun ni ikayo katabit yung usuma pakataw kumalakililaw si magama pikaswa liloka.
1: Kano ito lang ba si Bolio Jigo Mazate at ako Mazate tana matuinga lepa?
2: Tana ako na isa magayaw katas sa malanga inun no ang maikanayat din nunalit kati makatas sa maluti ang malo mana kikat tuya katutilo kati mayini tekoa ikanaya kalakasima mata kano ito nagilatang ni ako sa kaya teko apilagari yao lauto inun ni tusa si malaki mata kano ito kuyi mga ta mamesabbeo lato me teko ale kayo si tikan na kasungusupaka amalo inun no tuwa ang lakalo ang mga apilagari katang musutaka kawye ma yung mga sakat ng musukki baka.
1: Nalo nang ito, taman na inoy, ilik kusinga, pik kusinga, atalang azu chauzo, awla tao ni nga no, taman na ukaw sige gunak yo.
2: Taman na inon no, kikatuk tao katang musuto, katimayin ilo, inon no, inakati tao katalaking musuto, ama ikanaya tingi, inu katang usutuit inunno kikattu taw katang usutu ammalo inunno turangan laring usummat solo ukua utu tigiloge ikanayang usutuit ilikko silgiyit inunno turangan yunit ammalo pikkusi tukattinne ilinna titiyit masortitiit aulatitiillu sulu tuttulea naulareipa upalunni nattirasu titti kattangusutuillunni kallartitta kattangusutuillunni taakua ikkanajatti ulaattui amma inuttitu ilinnaartitta katta runnangusukillutit kallunaatitu tuo turanga kattasimajui mamisamni inuttitu pitakangusulanga ila pitaka kattasimajui kalua kisääni nunakumme pitaka lakissimangimma illukotakangusulla katta tamani tappa inunnu turanga lakimusittu
1: Tämän nähnytkin ikäisyyti halangava innon nuokakausuti hallunnalle ja ila hallunnano reahahattalauksi mamma takisiani. Tämän nunavun mieletto innon nuaulataulangaso hannutkin ikäisyyti halangava.
2: Innon ikäjukattalla ringusittu uhakkaugama hallunnano aulakattaria kassi mamma ta mamesaria rumajuit hallunnani tillugi ukoa uutuutikillugi. Nikkege qattattappu tuttumineet iqaluk taqwa pitaqasuungum mata qallunaani uppalunni ilaburlunni taqatawgunnarnati maligunnarnati taannalle matuengalerone una uttuutigilugu anaana taqamneqqa qitungallimme teenna qitunganga maligunnalaartu amma illoosiqa gilluti qitungano illi pitaqarunnarilluti amma peeri pitaqalaarillune ilagi katingagunna laangata mamisaqaluartillugi aullaqattereaqassi mammata inutuatiangulluti ilanginni qitungnganginnillunni maliqujinniquti tapa pitakaun malalanga upikillaqippappu
1: khanga neriugisaugut naqamatuilaarninga
2: uqaw yausimaluttugu pijaqilaalgaluattugu illua sulle sanayauballeamma pijaqipallealattugaluakisane uqaw yaullaqissimangittugu qangallaqe matuiqunnalaamanga kisane pijaqertau ballealattugalua
1: asinginni qawsi chaqakanni qofi qawsi ma qosi qofillunni atuinnautiaqtute
2: qawima tittigu matuinnattungale inunnu taanna matuingalaartuq amma iqallummiutanu tuangunngittuq nunavummiute kikkutuinne tappunga tungasulaattuit amma nunalinnu aullaqattalaammiyunga tusattittigiartullunga matuingalerunni qawiyamatittigiarliumi qattalaammiyunga pival pilliriariyattinni matuingalerunni
1: nakurmiitingaalu atuinnauqataaqavi uqaqatigikkanniraartut chauvagi
2: assut tungasulaaqqusi matuingalqa
0: That was Annie Annimliu, the newly appointed executive director of Aqqusaqia, speaking with CBC's Teresa Kechuk. Thank you for their conversation. Now let us listen to some music. You're Still the One by Shania Twain.

0: pigak to rok ti duwete kani ima view yumi Hormuz nagajong rok to me Iran to kagivu takwa aura tigel lesi mayuigu tamani akuto yumi ima vimi at tuiluti sidak drummi uksuaro rinammi takwa ru Pakistan ukakatigi titina susima vui takwa ninga US kunni Iran kunni onatakunni kudlugi takwa to Inogunni katarok tidlugi na pami urigu jorok tidlugi tishok biurok tidlugi idu vaksiok toshimavui asing idlu ilangi nani yorongi naktui puragati ujui Kathmandu na pa puragati ujui narunek torok pui asiok kamategu amisu uju ammaru na pa kunni gavamakunginni narunek sivium napui takwa gavamakunginni ngaktu karok kui Pingayuan niyo tilugu, tanaru Australia ku angiyukanga Anthony Albanese ukarawgibo taddimegu Australia miyotasiye kanuingin mata narunasi viurok tuti kasina kumpalak buigo takwa asip kajui Australia miyotasiye 38 ngurak tuti ammaru ilangi ilagi yangi takunuma asip kajunu teikani niwaka atuktoona paan katoosime yutabani Ammaru ilu vaksiyo palliyavui tamakkununga inu agunni rohtunu. Nigivni kaktuti tamningi isu maksuri kullugi. Qinak palliyavui suri pinasuagu siu rohtuni urit tukarok tildugu inu agunni tuti ilu tamani 1200 nginni tui. Ammaru asiu qayui suri 4200 nginni tuti. Nepakunni sidak zualiginammo ministeriyang aukarokku 324 ngujui gu. Tovan nakturiginnu anguti yo rohtuti. Ammaru 590 ujui. Tamani sudi 39 ni nunadak zhuangu yuni nani yorong na ti takwata basirak zhuang pivalia yun.
1: Ukaw si tukingin ni ukalimang narang migama ilin nakay norong mita. Imok inu nagtutilo ni ibiangi nga imanga imovo. Bikatarotan na tukingan niwag sa kayelo panagtu imilo imong miyo. Imok Aklunak takiyong imo si mayong imuwo. Pikatarotan na tukinga anurak sa itsatu idiyulu kalunak tay imo si mayo iliturao sungako ni imuong miyot. Imo iliokto. Nutakarak amamakto iwiangang mi imo katiyang ito mi imo iliokpo. Imo irudyok. Inu iwiangingi imakakun na erotik imo erotivo. Pekatarotan na tukinga soko silaklo amamaw mo amamagto imugiya nga nungupa imo eroting miyo. Imoani itok. Ingurio kisutuin na ulo ni imo si mayob ikiangan iti tao yung asyo kuyaong iso ni imoani po. Imoano ukaw sa kisutuin na yung nikito katakuyaong ito asyo kuyaong ito ingurio imo si mayolo ni ikiangan na kuyaw yung. Imoti. Nagtuti inuilo surlong at iloan ito sa unikuri sa tukurulo ti imo si makuyayo imoti uvot. Imotiak si mayo. Kisutuin na imo si mayo akitiak si maro ni imotiak si mabo. Imotiak si mangito. Kisutuin na imo si mayo akitiak si mangiko ni imotiak si mangila. Imoti tuktok. Tuktu imokutingin ni nagayok imoti tuktok. Imoti si auk tayo ilulak sorvilig imoyak sa mo sulungan suluring ni kaksa kaksone si galaro ko ti imoti si ovo. Imotik sak. Kuwasog ving mi kuwasog tiksa no kapagsak imotik sa ovo. Imoktok puwaru kami anuralo ni silalik nerukin niksa upa ilwa imokkanekawlo ni imokpo. Imoktoktok. Imong mi imektok imoktokpo. Imotaktok. Iglak isiwatak sa umakuruglo ni piritak tislugo mikliyatok imotakpo. Imokitok. Kitong alalo iwangingit tatatunangito imokipo. Imokawktok tanga. Kisutuin na akluna kalunaktaklo ni takiyo kilamiyo yumi imuyawpa imokawktok pa. Imogaktok. kiso tui naki rata yong imo yun imo yang ningi pa imo gakpo. Imo siyoga. Tuktumi ang inaksaya ang nalulutig imo kaso kaluna ng miyota kaluna titu kao. Imo sikto inyog sana titang ni kiso tui nang me kuyagi gamiyog piksangan ni pitak titang a kaiti siyo imo sikpo. Immosakto. Kuvea suutik saunaakto kaapaaleoktaukpa immosakpo. Immosaktao jo, timi tukunga jo, kipingmik, kisutuinnak miglunni, ikiusaktaukuni immosaktauvo. Immosimajo, kallunaakta, aksuna kisutuinnak lunni, isivingangittu, peringananilu, immosimavo. Ammatana pikata tukinga sigayak imotisimo sigayang ngoktitao simayo imosimang miyo. Tana kingulak pa imosak siyo kisutuin nang may sakya kung itamini kaparak siyo imosak siyo. Takotawa ukaw si tukingi taygo singilo kalamasak taka asingin niglo kalamakan nilagibugo.

0: t'accompagne.
1: Break, sugar victory, I guess. Ulang yok tau, ikaw ang utak juapi, wakaktuin no kaong mainu, ikaw yung mayangitan, nagtuti miksano. Dako ano na miyo tayo, nagtuti ang inaksakano, naroon na ikaw takakatang ningita miksano. Turang, takuya ka ang atan, nagtuti nimikin naksano, naroon na ikaw tayo katalo matatesimane. Tanda rin nararang may lawakan yung unikang na ang mga ilinero tigisin na ako tigulo. Nagtuti, mikin na sa akaw tama, onurira katang mata, kanutuin na ako kawisaw tiwag suti. Kano ito yun, nagtuti, mikin na sa narunay ko tiwaraw pa, nagtuti no angin na sa no.
2: Tamak ko, tamak mo kayo, narunay ko tiwaraw pa. Kapano ato ng ito. Tamakating mga natutuwa dito na iting mga dito na kaya ba ayak sa titapane kumbak pali at liti. Tano tato sakta rosa ako yun na may ukata rosa ako yun na ito. Kumbak pali ang ayak sa titapane uja ang ayak sa titapane kumbak pali at liti kasi na kumbo tapang kumbo kadlak katapane kadala kami. Dahil matawag ang gumugug. Dahil magawa ano ka na darong may mat. Dahil mga magsani. Upagayak na ta. Dahil mga gumugug. Auto katasungo na katayo. Ayan. Tingnan ito ang ito makwalo. Tukto na siya magtilugin. Dahil mga ano nga, pagkamong nga, pisur ang mata. Dahil mga tao na nga, dumong namin. Kuna nga, kiyumiksyan ito mga nga, nukarara ko. Dahil mga kong tamakotoktoy. Dahil na nanay ko tao na siyong pagtubin eh. Dahil mga tao na nga, nukarara ko. Tao nga, pisur ang mata, pisur bulibang ni kaming yun. Pisur na katang mata mga ko, mga siya nga nakangan to. Kau jemput kita nasib waktu ni,
1: Ya kanorlu kavinak bangnak ba pita kavnak diluge. Natte ugju kaygure kilaruga etamakwa puyi unagakta umata. Kanorlu kyanga teman nanara naikuta kavnak ba unure ringne angnaga angata. Teman naisi magi batamakwa puyi goyu.
2: Tamakwa nishamara mga katayma kishyana unatayma Makwaduk tundu kadar gaydı. Asini kaydı samar onu çıkka. Ema gokta batı kippa derdi gibi onunla. Ondan ne kiyonu kişane. Zorlu on sanatı vardı yok. Sanatı kuruyonu. Tamana ginden gitti tam akvatı kippa derdi olmadı. Ayya vardır, ayya o parayatı ile bu. Kadar gaydı, ayrı gaydı. Tamakların etti tamamen nağlıktı kuruğumu. Tema kanatın nağlı. Bir de şu nağlıktı ve hatta tıkı kakağıt. Kanı akkağı kalanı. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti. Tema kanatın etti.
0: O kanlı olur da var o. O kanlı olur da dayılma noktanı var o.
2: ema xarabe go xaro xorno yefna mata xorno go ta ta ngame dama je xarabe wa su video ta ro wasta bo dona xafto go ta mane tema xarabe wa su video ta xafto ro yefso ta tegner atik video igure ro kunna gara atra se xafto go ta xosa ro xuma ro xikiro ku xarabe wa su bi tamaj jetama anxan xtar no to tatama xarabe to jema jendan et xurukta tema xarabe to vin to xoxtar erdone ya en xorishma to ne tema xoxtar go mo ya gay bi yaxsibi ta koy gone ya vakto ne tema tama xo ema xoxtar jetar to ne xoxtar tema yo xo me yo no voy a dar ese humo pero mejor no lo toco nada más no corto más no corto yo no corro mayo cuidado güey el grupo de go hotel cuando está haciendo no sea para mí yo corro más no está haciendo por la auto hoy yo estoy yo ya se va con medio a cargo toma para toma no no correr ni saber otro yarlı mani nümettiğini kadar bağımın edilip yüzlerine onu kadar baktı kurağı ödülene ama artık birimi ezzin muhammı da kurağı ödülene ben noktatın yani tamamı bir yer oldu tek otakı yattı yaptıklı ödülü sabah bey ve hata başak gittiğim ödülü tema edilip yüzlerine onu tamamı kadar baktı ödülene tema tamamı kodur ema xam no do to ya hatta ni to ot to go no do to no ot no ot ya na to ta na da pi ta khare ot ya ko wi mi ya ta ma ko no ta ma ko ki se ko ne ni ar do na ra ma sho o par de ne na to ro ot ta no khik sha ot ta at ya ot ki go pe na sha ot ya ot lo ve do ka ro ya ta ro ve ta ra ro la me no khik sha ro ro kono khotshar ora khme khotta atwa shoga na atigo kono meni no shobi ya khotstar ora kono khotshar no shukte kono khagar baile kono khotar no khagar wa khatta to wa me ta ya ora ikor khawr nokta koi ona na kopay me awanga ro kibat lam me kono khagar baile ne kurya ga ro tiklo makta ro ni tema atoftatten oftare tushunmaje mo mayne khottan de khottan daramizle mikriya garolote mane khottan daktomoro mikaro otta izonor de bitte de khotte varo varo otte to khone khigaro ne khodaro ko akshudle ke khoni sik amma abra mak ikko khotra vetle chimayto makora otte a sikuroe opona tsakh qashum murat kasha avinay qofon qurdonne ema amiltanna tikidugi izaya tikidugi izara tikidugi tema tabiya ya kitorona payu tema kono gote a sikru war ayo sharite na gare ro patro owo angona sikru ta tema do no tema kono ga шого шеро тороне бигно харлота тамаккота нагаяро рот тамакканохтота шхрутема пияро ви айтасадломе вако турва хорлоне омо айтасоте кишуну пиёмо вонгаране тяфсе тама айтакадак турутуй нажомата тама эпитяро бутлоне мако aber na kuro ne fichu to ne ya ra kan mi har por lo me sure te me te na ayo sare te ni na ra por ma na fichu kuro ma ta fichu te ni ge me ne ngono te na ne to ro ma kan ne ro te na ka yo ro har lo na me ro ta kon na po ki lo ta te me ro ro ni ma to ne atta ma to ma ra ya ta ma ta ma ko no mo ka la ki ra ni
0: Aksa.
1: аппеккутиксакканнеруннеерлунга канутуиннаттеар нилликканнерумагуви пивекарилути уварни таввааутеерума туарови
2: ашстерум мариар ина таввааутеартаарукчек таваауутеотс таваауутигэсэкка амишварурума тамишварурума хойима жаурама аммаруни тоургона ано кэшаннариану хоқисууммама омаяаманит тоорулуссаюура кэшаннарасуктута омашоорнаартаватта таанарини тоорго кэшаагаатни момаяаманит тоорулуссаюураарта артиуми тоорулуссаама кэшаннариану сусуумма хоянаме сууми жоматапоно тана Kesemden ikkaramı katta katta fikse kadar yaptım. O kadar fikse tutuyor ki ne kadar ikkaramı yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta yoma yoma, ne kadar ne kadar yoma katta y tomara tia se podonga ta isama jaro kara dama tema dopiyo na kong mena nga ram ta tonga se tinga ro pakit dama tonga se tinga na ga se paro ro ya so katta se ro ka tama me ra ta ha ona ma na ni na khare ni sa ro ta ko re sa ta ro ma ko mo ya na ta no na khate ga ro ro ta ko re sa ta ro ta ma ko ama tere no yu ni kro ro ama yo ka da ro ta ki sa na no khate ro da ne ama yo mo ki ta ma ko ve ro ta ne ta ko ro sa na ta sa ro na ta ro ta ko re sa na sa ve so ko te ya tu ro ma ko ama so ro ma ta ne da ro ko ne ma ka ro so ne ki yo ta ro ta ma ri si ne
1: E la koyana me ga ino atui na yon na kaua vita vau te patige.
2: Nta pa usta.
1: Ei.

0: koyen na mi benedik tapi vale yung yun nakto ino kaugave ammatao ilisay amiga ko yung katang ningin nuno na bumi isumaro na ko yung toro katang ma ilin na wilo akso katang mata akso ko sa katang mata kanayak tiksanik atwin nakta karak para nilo nuna bumi CBC kunding nga ito ilay kakasang apiksoon na ito ay norilaw ming mga katay sa ato gutiang may iksiwa ito ayo ilin niya ito ay ikon na tapikan ito nun ako sa may nararang may lawulay
1: kanutigyo na ilin niya ni Pimakiova bilo ako tumikay ilisay kataklo tidlo katimayusin na aklo tidlo Pimakiyo ningin ni tukisi si mayoan New York sa ufuti tamang ming ni kanong ukaw tiyo nakpitigo
2: Ilin nang ni Pimarir John Mariaru, tukisi yun nang nang, tukisi titi nang, ama tukisi nasugun nang nang. Tamayin tiara turun narvotana tukisi umani iluane, Pimarir John tukisi umang iluane kay sivumwa nang imman. Tukisi laungin narlun iluane uimang nang man, tukisi titi tiang nang, tukisi titaw nang, ama tukisi titi nang. Ilin nang nang mo aksari, ilin nang ni Pimarir John Mariaru. Ukakawag mo matuksi yun nang maunok tuwalong ning. Tayo mo natata ko ilin na ako kuri. Taba na yung katigin makiklutig kayo na may karo. Tayo mo na ikawit. Taba na itilutitan na.
1: Aksyo nila. Tayo mo man na ilisay ikiksang na namituin na kainan na buri mami. Atok tayo namituin na luni silang juwang minu nakjuwami namituin na atok tayo kisayo. Kisayan ili kisumi pituti kakutu nakakakpita ilisay ikiksarwa katulong.
2: Kau yang menak silar itu, aksuru tinggi luar tabu nutarabu. Kau ila inang ertitiyer tutu naklunga kau ila ama aksuru kilik tu nutarabu tu sarumayuari tu kesititau yumayuari ilit tu makjuak tuari. Taman napi tu tigilugu kiyuari tu kesiyumayanginni. Tana Ujir nak jual tak pun, kau ini nak siu ilnya ilisai kiksan letak tu gua tu kisit titi nak tu ni ilnya si mak jual orang ikar orang tu ni lune tu kisit titi nasung orang ni ilisai tak tu tu nak ada piu manak tadi mak iglu tiglu si bunik sate ni ilisai orang nak tu ni tu kisit magatenu nak jual kisit ni awal yun nang mau bagui ma ikai yokati iglu ta. So tana ikayo katigin ni ino katigit tiyang na ilisimat tiyang na akso rutigilat tari alirupon.
1: Kanoktukan nilo akpita kaya nga ilisay itakan na kasugluta.
2: Kawiman na larigto ilinarvig doang may pimarig doang yung inaw yang man. Tayman na utugay akang ito kawiman aksiyo ilang ilinarvig doang latarang may ilinarire akatakpon. So university sila to sakbing niglunin. Kasi yan ito inuunibot ilinarutigilutigun. Ilinarvig doang may ikalwag luta kasi lirin ang may ilitun naruta. Inusit tiyawan, ino katigit tiyawan ng miglun na ilinak titi yung nakatunun na katigit luta ilinak utik sa unok tumakari inuit luta na sa utini atok doangin na yung migata tamag ko akarong ming mata aktok tarok sa mga ito takuno nga ilinak tita kulutin yung taku yaw laki kataktun tukisi yung mayaw laki tun ama tukisi yaw kanarun na tiyamarik tun
1: tema una ukalaw si raktug lutig ukay ukakaw gabi tema iksivauta kayaura kaksima lutitakku nunga ilin nähtyväri ikkunnu ilisei taa kannera syksysyli kanuiliusungu visi aie katikille rangassi
2: takkua tämättömäni aakkitteeri ja kaktikurungmi ikut kaujimadlunguri ikäjuktuktau tehtäru katennuna vukkapamakkuinnin ministeri jouju ilin nähtyväri ikkunnu ammalu tukliri jouju tuisakärvigi katakkattikun Tus ukau jauh dia kata kluas ruki sini inuk sanun itinik inuk saru tiga luar muak tahu iglu kangilion nak taman na uva gutuangung itu nuna buri mami teman na itu ama ilisai ikik sanne artik beto aku
1: So looking of virtue, you makatak tugara, ilinerving me, ilisei, rauka katakuma, you isumagiluge, ilinerving me, atoxima yangne, atoxluti, uktu tekakluti, piang nung ningani, uverne, atoxima yangne, takununga, kano kakayakpe.
2: Takwa, king of virtue, katang nertuneri, nakatak tarugiyevo, kawi madluta, unok tukurugarang mata, kisi and a kusun tamana.
3: Humans, Inuit,
2: nunakativu our community nunavu kanatir magde ikayokatigi terdo tekisian tukisimakatigi terdo tana nereuni terdo tagarumu ukaktoyeni nama piang nengani
1: katasi apikotik sakara karo kunyak tunga kisiani ukausik sakara vekanu tunak luni tu sakta kumigiyaga kagasi piang ni ukausik sakara vesiripi vekatiaktut
2: ukausik sakaklunga Take Pangner Katangner to Sivonic Satini, Ilner Video Katangner Tilugi, Eman Natigarini, Inuget Tigini, Pangner Katarin, Amaru, Kuyariuaro Katak to Ilner Vilor Tarang Nar Nevutus Apilutarang at Tigot, Suri Tertimo, Kasung Ming Mataovogota, Suri Tertiminri on the Kasung Iluta, Taman Naitaku give a vote.
1: So, Nutami Ilner Victorner, PC.
2: Ila tu sak lain nau yak tu sain na peruk tiarok kati mai yulu tu sak join na kuruk pak tu tigo akagu nok kai 15 note kisi ane aksur datar tu alu ni butu sa ya dari lir magava makuning kati makatigin nak tu tigo dung mata gava makutang ingitu tamang medimanu nak kati bul nara otik kuni dia yul datar alu lir mata angayok kari yoyun asid jere akar tu nutara vakilik tu Tusakumanang mailit tumanang mo. Tako marigdugit. Kayo siya kaya kalalak to ilinar bi. Mikiluarak to ilinar bi. Unoktari artig bito ang ungit tuming.
1: Kisahan nila, kuyan na may tunarak pagin o kakatigin yung naksisaka. Kikat ay si.
2: Kuyan na may ito ilay. Ikperdung may grade 5 kurungin.

Mamaya na daro, ilan ko kiko na tini o kakatangin naman na nilya ti tinakta tini nara kuyini kumo. O kaktuyak kao yang madabi o yukuro yung inang yaksak kao yung karen mo nakita yung iliguro tana isabaw katoka. Kuya na may nara katak to si tusang na oso katak to sa kao vo si nilya ti datinig. Isuri viksa tinulo ti kitaw yung may gata ikakang mitaw marakatang may gata. Kaugpata asingin ni nilya titilang may yugo tusang uminak to ni unukatiang na yagibo si kaugpataw.

Rolo, nini kaktinga? Takwa dusak saulang ajuit ulume itu tabimbi. Ah, hai. Oku ada silan ni adikut hau isa kaintang ya unna semua ulang ayu ino nabi minunat siya bumilu email ngayu iguk. Kutra api me unno Allah hilangan ngaktak. Anu walo tillo tak awlo wan ni ulo aku ningani 20 misungo ni dimik. Oku ne haklo tillo 12 ngoyumik. Sani kilo amilo Allah hilangan ngaktak me yuguk. Anu walo tillo tak ami pisi mayumik 20 misungo ni dimik. Anu ringalo sakini ane ngaktak suni. Wan ni tumik 20 misungo ni dimik. Ukone haklo dilo 11 ngoyumik. Umiyak melo Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya stilo 1 ni tumik 30 mit 60 mut so ngon ni dimik. Ukone haklo dilo 15. Inukto melo Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya stilo takawlo 1 ni ula kuningani 20 mi so ngon ni dimik. Ukone haklo dilo 9 ngoyumik. Pupag nito melo Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya stilo tak kami pisi mayumik 20 misungo nilimik. Ukho ni haklo tilo 10 nguyumik. Ako libi milo nubuya kalalang ng akta mayugok. Ano kon niya stilo tak kami pisi mayumik 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 9 minya ng akta. Ibu yubi milo nubuya kalalang ng akta mayugok. Ano kon niya stilo ni yitumik 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 9 minya ng akta. Sallo nillo nubu yekal lalang nagak tau me yugok. Tat sikal lalang nagak tau stilo unnu sa. Ukho ni hak nea stilo 5. Kayang siya miraklin laik milo nubu yekal lalang nagak tau me yugok. Tat sikal lalang nagak tau stilo unnu ak. Ano kun nea stilo ato ak nitumik 30 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 6 minya nagak tak. Huwak ta milo nubu yekal lalang nagak tau me yugok. Tatsikal lalang ng aktaw stilo unnoak. Ano kung niya stilo nikyulo atwak niyulo akong ningani 30 mitsungo nilimbig. Ukho ni ngalo 5 minya ng aktak. Kayang sumilo aw palumbilo. Nubayali umilang ng aktaw may yugok. Suguyulito na kaya hak stilo unnoak. Ukho ni hatikin niya stilo 5 uyumik. Tasiyoyak milo nubayali umilang ng aktaw may yugok. Suguyulito na kaya hak stilo unnoak. Ano kun niya stilo ni giulo kawangan ni ulo akuningani 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 5 minya nagaktak. Tamaan likut jo amin nubuyali umilangan nagaktak may yagok. Suguyulito na kaya hak stilo unwak. Ano kun niya stilo ni giulo kawangan ni ulo akuningani 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 4 minya nagaktak. Kayang sual jo amin lo nubuyali umilangan nagaktak may yagok. Suguyulito na kaya hak stilo unwak. Ano kung niya stilo ni gitumik 20 misungo nilimik. Ukho ni ngalo 6 minya nagaktak. Awan lo nunat siya bumi nainami hope tayo milo post bio makawin milo. Nubuya liyo milang nagaktaw mi yuigok. Sugo yu lito na kaya hakso tilo unnoak minilo tilo nik. Ano kung hati niya stilo ni yulo kabangan niyulo akuningani 20 misungo nilimik. Ukho ni hati kailangan nagaktaw mi yuigok. 7. Tako at kasil niya tikaw kawisa kentang iunno sa mulo ngayuit. Nunabimi, nunat siya bumilu.

0: akuni kalalu kati bimmi pensu le simala ma etin ne ukio haksunga inang imaga ngalok simat sunga alla timik ki katok terok simat sunga 30 ne ukio halak sunga akka kuni 17 ni kati tsugi ki katok te simalak tunga kati bimmulu anga yokhanga hatta simalak sunga talimani Nirwat Nani, 5 terms. I have been elected as KI president 5 times, 5 terms, which is 15 years.
1: Mana ukalima hati kasim mayong katibig ilisak niligayik ko ang ayokhanga ni Sarah Alabami. Sarah ngay?
2: Ah, ano yung ngay?
1: Ipasawlok to rin na huwak dami buwak kaya kaya ngalok kasi huwak daw ilinyawit sanga ni. Taman na ulit kakain na ako na day.
2: Ah, ipasalaw ko ko ula ko 10:30 mo dilo ko ilakalaw ko nga na namin tigo merti ko kamay makinganik papi dear me ilisak nila kaya ngayok hangan ni iba dear me

0: Nunami tigumiak tikukating aligit subu ilne titiluang ayok hangani may takhet mik at naran loos man elton mik kamayim marimik nunalim mi ang malununalim si bulat tingani sal takhet mik kamamakon lupisi mayuni katibi lupin sa tingin sa ilangani takuang uloko utanyo
1: Hatching omegala po kaya rin alok kisi
0: 10:30 mitaw nung wasta uhalaw kakasuta ilabang omegalaw ko do law kogo.
1: Ame so kata inik ko atak na kaya kusimalaw ko natsa do?
0: Ilin niya titilo, ilin niya tilo. Ame so nagpaulok do huwag tam yung tuin na halwa law ngito halwa miso ni ame so kata ulok do ilin niya tilipalulat ma.
1: Ei, tämän na hakitao jakku takut sao laui va seva.
0: Hakitao jakku takut sao sao tivi laungi tukisiani atsilok tau juvini kativi kilisak nilasani takut sao tivi ngago nuita lauktut ammalo uhaakati halauk megama igalakku nuita lauk meyok CPC igalakut nonatsiak news takkua Radio Canada lo uhahatigis na yakatakwa tanya.
1: Suli, taman na pinaswak daw ipalya si ma ilin niya bitsak. Hangangala ukwe runaw kayang nga to?
0: 2030 mi ukwe realik piyaki reali 2030 mi takan na ilin niya bi isang masak bi ilin niya bi 2030 mi ilin niya bi piyaki pat Sana yaw nagtausilirak daw law katilubo inamakiil na ito pingata il na yaw kutitaki humaksugupak na si mama yaw tema tamani na bumi.
1: Ay, taga 2030 ukuwi katakanin na ilinyebe kayap siya tuin na lang ayaw tayo na isong masakbik.
0: Ah, biyaking inilimangan ni isong masakbik may lang angin na to. Ninyo to pa uyalo lakaluak tilubo. Ngin na songot sa lo kami. Atu lang ayo 2030 tikilo ko.
1: Ihaili sakvi tua ngusurin na huwag dami taikani iso masakvi o ihaili sakvi nga?
0: Ihaili sakvi tua tamani huwag dami nuna liw kawa mga ta lo ilin niya biwlo atu sunga ikayok silok si mamma ta nuna liw kawa magkungiki na uya tigot angiligyak daw tilo ko ihaili sakvi Kasiya ni tamani, inunuling atuin tumipita ako nagtula kaya lumi. Yusyo ko matalino naliho aktawa si nga ni. Taman na pita ako nung siya mayo. Huwakta mi unuling atuin tumipita.
1: Dahil na ilin niya vitsa namin ni ihilisakvi tala kalwakso ni?
0: Ang la kalwakso ni, kasiya ni kalwaktilugo. Takan na ilin niya vitsa. Inamakil niya, ilniya bigigayak mao, suli, katibiyo, atuklugulo, amalukwak kami, atuklugulo, kayak, kayangin na tanga, pingwabilok to, siya kiningin pa kwak to, asya ko.
1: Suli, ukiyong ukalwak pa, sana yaw kasuangin na lang ayo, tayo na ilinya bitsa.
0: Akagun ni si tamani kayo si kaswala nga yuit tay masana yi anak kalok to siyong matal lak to sa umiyut lalat mga to sa mga itong aman na tikiuti si mamata ang ikami ni trailers ni ilo ni at talo kasutik ko katiti sisimat sutik hatsel ni kaya ang iyipalam mi ang ikaliok si mayuit
1: Suli Ilin niya bitaw ininga hakamiramin na haktiring usuka initangani.
0: Hakamilutukanin na hakakalakalim mi iniliktaw yuk haktiri hatalaw yui upat nga loktut hakaw ilangani tamaw nga tungawitangano langat siku hakka nutaw malikto si halisi maliksunit tani ako.
1: Ammalo nunakko yo initsare rajak tangi inihatsia tuugalua taavani ilinjevitsau saniani. parking lot.
0: Ah, they may to hot fair relic, Romar Neras to Silatani to Hano Makoiling Alamatan in its hot fair relic to Pagnatos Manning and Takutsu.
1: Epic so di koko ano ng may mata ilinya bicho bitano linga yuni Sierra puyo makalasak ni koma ilagay ang at sa hakala ko na tsagin
0: tan pibali ko tiyo lagi lang ang ma huwag kami ang natinang ito na nabin niya nulo ilinya bita ko na sila matay ng mga pinasuwa mi ilinya kaya kasut ang maluni sa tender fasta kasuasut asingin ni Luilin niya ni pihut na sila ayak to tama ang ahok tamot pinalima ko alias tuin ako na siungungit mata nunamig hak kami hak tigineo lao yuk aliyagi yaw hatang kalok kilugo no na lusok ko tataw na kaktaw hatakalo at mitilugo kisiyan ni taman na ahok tamayo no tuin na ang imat ilinerik si Mahatari halak paleto na matala so to halo ga ma pigun na sila nga to ako ni ino ni Riwiyat Statsi ako na sila nga to ako ni Lu ilinerik si Maguni nung nakjuami ilaw siya ako na nagsaumat pinasuga ko mayamin ni Lu kung na siya kayak suni ilinerik ito ak matatamani nung labim mi pibitsa titaw siyong may mata halo na no nang ano ilinerek ni Mik taman na pimakiw titaw hanak tulaki usung mat ilinerek mukha kaila tuwin na hong atanyo asya guho sa halo ako na isunga halo anak to alulok to ako ni alo ayun na suho tan na 2017 minikwak to kaila law yuga ma ulo may mo, kikatok tiyo sa nga isang masakpil niya bin mo, ang itaw sa may siya kalo, makita yung alo tiyo isang may nalo. Aliya sa kata ko nga, ilok ko tanya, natukmi.
1: Ah, hi, asyugok, isang may na yawa, ubik ka ho tibun ni, isang may na ikayok ko si Gabit, ammalo. Ni wakta makon na ikalo ako bin na takunyak to sa laging may yay ukuito ako sa tuwak patay na ilin niya bitsa.
0: Ah, sa may yay umakta ka, kayak ta ka, inungin na na kuma 2030.
1: Ah, hi. Ah, nakumay makayalo, uhalok to na si kin na may gabi, ulang kento, Sarah.
0: Ah, ipilutan niya.

0: Mana ukalima khati khasi meyo nga avatak kuni pisi mayomik katinga yi o khati o yomik a o taku kia pemi o tangai
1: a tangi me
0: a
1: ho taku kia pivu nga kamalin magi yo tuna pinu fitu yi yo nga avatak kuna si gui mitanya katinga yi yami tunga ya nana luna yi khati nga logo avatak ko avatak yo situ halire di ko seta Aro mak o na tok mani ingin marini kati makai seru kata tana awat piusa de siunga ni lok si mama 1980 kilo si wili pa mi te ma 1981 mi kati li lok si mama tahi nung mari tana ulu mi mokar sin mok pag nai dam ni jabut ulu kutin ni na lo na si si mana rapta ki kuta wati ki makai mitaga October 13, 14, 15, takunami ulumi, mansuya miraktu, dan nak sinita witin the week, that honey boat in the hulu, katimanita, mamalumeti malaktu, September, papani, takani, hitting and the hitting any girls, young and low, hulu, akisiani, na pits detacta, kino siya, kino varak, loko kisiani. Lilaumat, tayo may lang yalarap tugutan niyo. Dan ano na hindi na ito sa katsak. Ulong at tingulipangan ni Awataw katimayin ni Huwaktaw siya kung mata ang lukhangalo. Dan na ito sa katsak, hutigilaw mo asugok. Kauri may ako gago nung naging niya no. Takwa ni Huwaktaw kasi ako mauti. Nung naling noong dati si Manatabo. Nung naling, nung namitigan niya ati kong not. Ang katimay kumitalo, kawamato kumita, ang labing ninyo, takin mo kitab. Tako, maliga kato, humimataw, kati niya ka. Nagwakta o tigaso, humaro, katimay yun, nagmot ang arukari niya nulo. Okay, o hakayakakpog, 18, ni umata nulo ni ilaw yulo tilo, ang hatigin ni mot. Noon na rin milyon, noon na si malutik, noon na rin ni ulutik, dan na maligaw miya. O nulo, Kasi ito ako ti harihan ni niyo kati di tigo, tigo si mga tigo mato ni akaro na talimano. Tako ni nga maligali tak kabato kati maringin no ang lukha nga nilo iligato ako malo hatwakpat at iliok tao si magiyahan niyo. Unalo September 15 ni sulilang ni mahawin maro kumiyavo ukwilok si ni nagwakta ako so ako mao Nihuwaktaw kasi ako marunong kipasaan ni September 1 o kilobo. Agataw kati marini si Tamarong Ilaktusut na angarokhanga si Tamarok tuwi o kilobo. Kung nalo makitikun kati marini ni Pisi Marok at ang kiusu kong midok tiliya o timatami makikiyok kati marini nuktan na anuta akong nagpaw kilobo. Awat mo katimaring iteme lang at kiloko, teme lang at tuki, inilang alak miyo. Ako, kukago marap katulak daw ya, matano na rin yun o kutanya.
0: Ah, hi. Katiman niya, usi ulak to daga, daun na ni la siyo, mantriyami, daun na ni rip, siyalo nilo, eh.
1: Ah, daun ni gyalalap tigot. Ano na di ato ni inong marinyo makono kik atap daw suro kami tayo may nangalami yun. Dahil kanilo mantriya mi alabi hapto ta mantriya lo rilaksay na nga ila mantriya mi trena lo ilero mi at tatok ni hapta takunyak to huwarang wato ko tayo na ingoy tiling yarang inik aninak to kutingin ni kikutingin ni kanurangin ni Tay may tukaw ti hamigat tay na takunyak tao hukaragalo ang misugo mansura ni aula lumis ito sugo ni man. Takuraw hiya hak na ta ilangin ni tawa ni tiyatin ni katimabim mo kutilari ami ukahat tam yugo. Tay na illo ang ilo alot ni illo tay na ulangin mat panitan lari ko ti hak sungi. Pala at si may nga suni at na ito mitsi ang realong may Di pahagat ni nuna vinyo ni pili ada bisuta takunya kat vinyo lepdu kalau kita ni aru malakala kuma takurogi hatu bayati ni tekan katimani katimazin ni ke lari ami apa nol hatu ni tuta.
0: Suli daunan ni lak main inum mario cuti lo daunong olak mimada Usi tangillo, sini David tangillo, kama kayo tiyalak medyo walo
1: ah? Ah, teka ni, sini tangin ni, narokta usugo, narokta waro su, minun na rin niya notaka ni lakto ko. Kati maving alo, idaktay na nga ni nima, sini tangiyo, ani hata lang ito. Ay, iso aktumiti ka suwa mo, inong mario mata.
0: Suli, kingun lipak siu, litua agot si, nikuak ni halak ma, avatakku, angayok ha, nganut. Suli, amisuno, ukhe lima biu, watak kisi, iliku magayak tun tatu munga.
1: Lo agatan nitu kut, ulo isuli lituang ma, tukita baloso, watasama tingan ni tenay palutut, suhu gamit. Ay, tatani chuin na lo, hangokwi lo kso ni, tuktaw tigatua ka, may ayong malaka hata ni mat, dami ako ulumi, ulumi, at so kung nasigabing nga, liyak siya to nga, kusama ka akong isa lang alat man, pinaswa hati ka lo, ato ni no naling niya, kusaw tiko, hata ka lo amas sa mo, kusaktaw tiko ko taman na.
0: Katiman niya ako si ulak, tumi, makivikut ay si ma kunaw lak may mata asingi ay si ma kunaw iba katiman niya ako si ulak dumi.
1: Tama, tama katiman ng marit sumi. Ay ko atiliyo ro na alagi ako maro. Ang lagi galiya lang alat misugi. Pilo akto hakto ikut. O umbidakto ikatok de hatiin kung ay ko alo. Inong marin ni Tiyo, isyo ko may mata KRG ko mo, awla to, la KRG ko ni itong mabihak pa tig, inyong mga katima, katima, ifuting itay ko na nga, alam mo, sumiya nga, makipikulo, hawi malak na yuta matamo, man siya, may katima ni ulak to mi, hawi malak ni sa tig.
0: Taman na, katima niya ako si ulak to, tusakso, lago na tsariba, Uto tigilo ko tak kami ukunot. Uwalo ni hakita o jakko takot sa ula ako na chami yun.
1: Hakita o jakko takot sa ula kinubo halaw niya bu. Tak anyo ko tutak sa ula ako niyo. Tama. Tama. Nauhan nilo kayo na minat ko. Daniel, September 20. Mada na September. Ano? 23, 24. That Dako na ni ulo ni nga lang na itihala ulo katay nga dan na uhakangin lo aktag ni ka kukila ka atin nilang at tiyala ulo ko. Kiti ang dan na at uti karay kalama sinitawin ni nalianu nalihaling ito ang mga kawri katwa hati lo ulo may kata ayok na siya dat matay ko tinitabi dan na mansuya mo laki dok si bulini umiurak mo Umiwalaya lang ang lauro mi suta. Tawa nga liya karay li lauro mi likot. Mansuya mo lakit suta. Ila mansuya mo lakit ni paknay lakit suta. King uli mi kut ya ha piliya li kaya mi liko kami ni kuta 2028. Koko makto mi tan na hawri maraw kong isuro. Hanu lo kay narap ko.
0: Ah, hay. Nakumay mga lakot ha. Apeksotik ka nung umay... Apek sa utik ka nung ang may mata ilagay agad sa hako na tsakit?
1: Taan matulaw ka niya to. September 15, September 1, yung kuilaw lang mataman na unmi malitsugit, malingon niya wataw. Ukwila, ikwala kita na September 15, ulito aktat. Nibawag na atutilak to October 15. Tena lang arutak ko.
0: Ah, hay. Nakumay makialo, uhalak to kung nasa kain na may kapi, ulaong kain to. Wota. Ulo siya lang kapatid.
1: Ah, sugok to. Ah, pilit na kumay.

0: Pinasuwa ko si Ulao yung mita si Uyak meron na sila o yung ama. Nipili o yuyak to si Matsunga o kalima hati hariak to sunga lo ni Chautik Music Festival o yumik. Suli apiksu ti hati halaw yung a uminga kasi apotiak jumik. Dan na apiksu ya hati rito au ku. Nicharuta hati kasimilo ni Terry Uyagaklu. Tusak sa ulang amiyuk.
1: Mana o kalima hati kasih mi yang akan soal cua mi mi kasih apa dia cumi kasih ngai
2: ah
1: an kasih atur naga berita mau ngata siapa yang mau bicara tentang itu sudah
2: anek kasih agi layu sama kakak telur mau anek kami cari naga bunga tunggu anak tu bawa ya lom mata kan tu ina nerit cia mangata isuk kisah mangata tapi rejang ina lima cesta ale anak tu pada kakak tu.
1: Ei, nyt jäädik festivo muu, tiki riukki.
2: Aukka. Pingasi akkaa malikti. Tamani kirsima jonga. Kisiäni band members. Pingua katikkani, pingua katikisukkani. Tiki katikalo ila. Pingua katikata nanga. Tiki kirsima jonga tamonga kisiäni. Pingasi akkaagwe naattu. Tamonga rivonga kisiäni pingua kate khaluk nisuma.
1: Oh, nice. Suli 2026 iloani namogala tikihujao hattala uribe.
2: Sivullipaami June ngutillugu pinasugi aktu hattala ujunga unneavimu. Pinasugi tuarama. Students on high school no ACM misunga umiak chome khatautsunga anak kalaw katong nga umiak chome pipsita nani Greenland me kalalino nani tavani rimattolo yunga students on high school kokut festival mo ay khujaw si mammi gama kokut mi biyari tsatoa gama anak kasaksunga upasak kani upailaw katsunga taka akpig jamu ilaw ka tuko yao si gama ilaw law yugi bunga de ma akpig jam piya kito ang maneni mo esim misuta neni mi piya kito ang tamonga tikim misuta
1: no kasi makon na law katangila di
2: anik kasi malaw katangila nga pinaso ako si lima o nga tano upin nga lima kasi ani piya kito ako tanik kami siya lali kaloktunga.
1: Ei, tässä on meri tuorovi asiano aulangon suuri.
2: Manna tänne kingulli pangolokattu aulani rilanga javo pinasoga ganik pinasoga rella rahalanga megama katimani halal megatta.
1: Ei, so big akuni nitta tiulekki.
2: Akuni yu yangi suni kisiani akuni kallau lang miyo. 8 years ng kolek di pingwa to kuya katan ni si malik taka 8 years iluan ni piyak si makol di
1: ay namini ni chaluta liyak si maya di harita ojak ko tu saksa ko na sungo ba nadliya ni
2: tu sa ako matwaguti ni piliyak si maya bunni kati apotak juk hinak lugo harita ojak di go Apple Music me to YouTube me SoundCloud, Amalu, Spotify. Kati apotek jo lagi. Sita mo cho ti ingi rosi. Kisiani ni pili ure la valle ala ala ribogu. Akka ko lang ayumi.
1: Ei, aliana. Niriu tupalo vi unno ingi re la langa gabi.
2: Ati nako ti yupalo hatta kentuku. Pingo hati gilang ayakkalo. Nalliani ingi lang ang mga tatu kita suta. Aliana lang ambi.
1: Ei. Unno pingasut susi ingi hatiri lawatsi juurinilu, jouilu, jaalu, jaani santalu. Tamanna piuksa hare halokisi ingi hatiri lauktinasi.
2: Ipasa laungi laut. Uha hatiki din sota. Pingua hatiki kattasi malikatta. Hatsi vitsi takia. Hauji magila tugu nalleng mga ta ingi lang a jabot uha kati kalau katin sita pigiok sa kalakata
1: ei Unnogasainna amisogatakni haihojaohattalaugavi nitsaluttaatinut asiaannut taman takkoali asirihattaloktangi nunavummiungohattalokmiyut ingihatirilaktati taikkuninga pinasohatihakkaalaujuvi piriuksahatihakkaalaujuvi.
2: Kummalaujunga teerikkut teeritunganaktualummimat apiritsiasugu piriuksahakunnakita. Kau yung manera makano ingi lang ang mga ata lakaso ko piyok sa kung nasila tugo ingi katigil lutulok si manata day ma stage me kisiani imini tatami kalapit sa marilok to nga ingi katigalaw ko ma-terry me
1: Terry uya ka? Amalo ilagyagat sa ka ila apiksulik ka nung umata ilagyagumabi amalo Atsunayako mabi, how you matin?
2: Una, uhakalapi yala ko matsugo. Anik kami loktusunga, nenime, piyakito ako maanik ka loktusunga, tavani, yuri nilo, ingi lok migan nuk, ipiko sa tupalo lok migama, tavani, piyakay, takun nakatasugi, ingi tuni, uvatini, takun natu, kisiani, tema, piyakaw katawasi mamigama, utukakaswatin na so nga tamahat takalwa ka ma ipigusulok to nga ima pera o kataw si Matso nga ingi katawalik to nga yuri ni mo ingi katawalik ko nga Terry uyakak mo ima iso man akatalok to ukaw sige ko Matso ko utukakatata kanutin na tamahat takalwa ko ta ta ima tamakata so takisya ni ilitsisungo migata
1: ahay at sunay ka mabihaw yung matino.
2: At sunek ko nga ilakkanut ola si mga nalimat siya tilunga te mga naligusungin nalimat siya mata at sunek taka ilakka anak kami ito taman na to ah
1: hey, nakumay mga lo halimahati kung nasikin na milagki kasi
2: nakumay
3: nasikin las ikaraw na tabo tungas sakatika yung mawasi my dear friend Kathy Abudato. Tunggu masih di sini.
4: Hai. Alia nak duk temani gamik, nakumik. And thank you to Terry and the band. Tunggu masih di gala lau labut.
3: Una, Kathy Uma. Atau saya tu nak syata ayah orang nesara pilakai wu. Nama koktu. Kathy ingin kapta agarang. Kau ini mahu siapa nak ingin kata orang yang mepas. Ajak aku tu anak satu nak.

0: Like a maid.
1: Tú sabes que si me llego una hoja, le más a ti un asilado y me llega a un palo mío. Ni te si a ti me haga lo tenía una David y ango tingo. Ojalá le más a ti y te toa roco. Ni te si a si me lo ni pili e igolo. Kayang sumiulo. Tú sabes que lo me yuk.
2: Mana, ojalá le más a ti a si rebonga. Ni te si a ti o si a jote que ne pagan en una bimmi. Tanna una. Tikisimam meyo nitchotik festival muta siu yami taaviti angutingua aagaluk. Taaviti ngai.
3: Marik.
2: Ami suvitsuti tikiti tau kumasi malik kiakkaago iloa ni 2026.
3: Tikiti tau wakkungana mutu enano nalinnut kisiani haihujao gama.
2: Ei. Uhakunna hinamu aulanik manga piakkaago iloa ni.
3: Nuna bimme ilon nangin nuna ne mitcha usi aksi malakhunga ilangin ne pigi allah hatta sunga ilangin ne lakka ago tamak ta sunga taane sa priyotu tigilu bit tai meido tamatsa munga aula tita usu ngu munga khai huyo chunga
2: ei hangali nitcha utimi tigu sige nga loksi mavi pigi uksage nga suti nitcha usi utimi
3: Tigo sila kila yung mga 35 niya ukiyo kalaksunga. Taman na inyewi ito kusinga gulaw yung mga tayo matuin na tigo si simang ime yung mga tamatsu mga nitsaw tine ay ito siya kasi mga ko inyewi ilo kusinga atokso ko nitsaw siya tine ako niya alok sauni kakama tayo na inong makiula kami inangita ko malawo yung kaustit tao kujitso ni akta ko ni amiso ni pinasuak si malaktaminik.
2: Ay, nalaya tayo na inong mage.
3: Kangit sa minit tao si aktito ka so ating auka ko malawak si mangita ka sao ni riyak ko.
2: Ay.
3: Lago na taka ako niniyado ni tao si aktito si malayu sa pinasak.
2: Ahay, le. Suli na mo wala Aulang usuri bi ngcelutarak tulu de.
3: Kau titau si magalok niya magkisian at out sikula sito ak mata makul kadak nangin mat ay panganiya nangahat tato. Taymay may yung atagaman na.
2: Suli nali ano nali aulay yung nakpare si mavio ali anak ni Pautso ni tikititaw lak si magawi ngcelutan mo.
3: Tahan isok nini ukakun na kuma tahan isok tuwit pigi ako tigi si mga kituki mo ako tigi tsugit kasi ani ime ni tigumia takano tatsu mo nga pinaswak sumailin niya titaw tiyan na nga uti kaso nga makangik sumi ukakun na to nga ako nini ulak to Tahun setuit malika hak setillo piwi suka tahun setninga utro tigilego talit tumi umina oksima yo hangito hunga sa kote sima yoit ukuninga June Slayer so na hak dini atong ituit tahun sa kote li sukwala yon yang utingit Akna ngin lo ulit si Mayuy takwa pihuyak tito tukimo ang uti utin labi aliyagi suka ano kak si Mani pimmakiyo tito tsuni pimmakiyo ni kung ano taanisok ni nga tayo tsumano na liyo.
2: Taanisok ko singin nilo pingwa ya ka de?
3: Pingwa at ngin lakit tuwit at sige ngituin lo taanisok ko sok niya to sumut sutik. Nito si Yakti Sunitawa ni Kaudi Manasuwan no taanis ito ay iliganak ni Say nalangariyak ni Say tamo yung nausungong miyo.
2: Suli unno pingua langa gavi niri utu palo wi tukalo tisi langa ge ta se yak me une unno tukalo tu palo lok me mata ni cho siak ti pingua ta lok tu
3: ah niri utu ya pingua ga soal to ta khai khu ja wat ta pipi ni makku pitsi ya ga so ga mina so ngum mata e mai ga so langa me ja go khanu tsan yak khu ge ah
2: kinakku ne ila khalanga bi
3: ta tsuminga kangak tsumia me ai pahalagi lang ako ng pidi hero mi akago niya misuni tawa ni kang sumi tane sa kusingin ni tane tukimote si hatigi suri ako ikayok tigit suko
2: apik suri ka nung umimata ilagay ay umabi tawa di uwalo at sunay umabi hawi matino
3: hawi makani ikin ni sa watoy Uwan na kao yung mga aktuwi, kinaw mga tao yung matangit na katabi, tila nga aktaw nga ak na sa uso ng mga piya kao galuan o. Ni kinakpangot ilo ha, makta no. Kao yung matangit kaluwak sugi.
2: Ay, aso, na kung may mga alo, halima, hati ko na sa kinimarki, tabi di.
3: Ah, pigyok sa to ha, hata ko mapat, pigyok pali anak to, tukitak pali at suni. Piyo kata ko na ilit siya sugalok sugo. Tukita ako na panlea hata to. Tiko yan la sugo kasi yan yung medyo nitsyo. Ilangan ni uloy. Amisyo yung nakakata sugo mong medyo nitsyo. Tiko kuminang ito tsuni. Tayo may gawa sugo mong medyo mo.
2: Ah, nagkumay mo kaya lo. Dami di.
3: Nagkumayat suna ilo no si.
0: Tana, si Hulipami nitusak niya niya tiluko haylok sa mamiyok. Au palo meu tavi ti ango tingoa tungas ti taole ammalo ikayo tinga pili ero kangit sumeo tungas ti taole

0: Hyena, kom hier maar even om mee. Na al onze kennis met het zitten te witdilunga. Zullen grappen gaan doen en ik het te witdilari bunga. Zullen annie van mij het te lauwen mij naar ippasalo ippasanillo. Tutte vingitu lachilaumi mat. Hoi. Zullen gaan doen en ik het te lauwen lach met jonge puwaka. Himmet koud op zodi. Gaan doen en ik het te zeggen alo lauwen bunga. Hai. Hoi. Zeg ik ooit mijn naam als ik het te met het grappen. Han willing alak mga sila but how is a real okun ni asim mga ma. Uko sila ni adik ko how is a kaintang unna sa mu how pa muling a yuit no na viminun at siya bumilo. Ima iling a yuigok. Kuk joa rapi misikin ni laktok ano kilo tilo oan ni tumik 20 misungo ni limik. Uko ni nga lo 21 milak niya ni kaklak. Sani kilo amilo sikin ni lak me yugok. Ano kilo ti oan ni tumik 20 misungo ni limik. Okone hakluti 20 ngoyumik. Umiyak milo sikin nilak miyirok. Ano wiluti oan ni tumik 20 miso ngonilimik. Okone ngalo 24 milak niya nirakdak. Inukdua milo sikin nilak miyirok. Okone hakluti lo 21 ngoyumik. Pobig nito milo sikin nilak miyirok. Okone ngali okone nga 22 mitilugo. Aku living milo sikin nilak mi yugok. Oko ni nga 17 milak ni nilakdak. Ibu jibin milo sikin nilak mi yugok. Oko ni haklo tilo 10 nguyumik. Salo nilo sikin ni valulak mi yugok. Ulako haumalak ni nilakdak. Tatsikun na ilak ni nilakdak. Ano kilo tilo 1 ni ulo atwak ni ulo akun ni nga ni 20 miso nguanilimik. Oko ni nga lo 18. Kaya siya, Miraclean Lake, milo sikin nilak mo siya kono ba yalo tilo. Kaumalak niya nga kaktaw lakot. Oko ni haklo di 14. Huwag da milo nubo yabalulak mo siya kok. Alla kililiw milaga lo akso di hiti galikpat. Kaumalo tilo lakot. Ano ko lo tilo? At huwag nito mi 20 miso ngon ilimik. Oko ni haklo tilo 11 ngoyumik. Kaya ang sumilo nubo yabalulak mo siya kok. Suko yulito na kaya akso tilo lakot. Kamalak niya nangaktak ulasay nak. Uko ni nga lo 15 milak niya nangaktak. Aw palumilo nubo yabalulak may yukok. Suko yulito na kaya hak sutilo ulakot. Kamalak niya nangaktak sutilo kuk ulakot. Uko ni nga lo 12. Tas yuyak milo nubo yabalulak may yukok. Suko yulito na kaya hak sutilo ulakot. Kamalak sutilo ulasay nak. Uko ni nga lo 14 mi lak ni nagtak. Kukdwa milo, nubuya balo lak mi yugok. Suko yulito na kaya haksutilo, hamalak sutilo ko ulakot. Ano kalo ti ni ito mik 20 miso ngon ilimik. Uko ni nga 14, kaya sual twa milo nubuya balo lak mi yugok. Suko yulito na kaya haksutilo ko ulakot. Hamalak ni nagtak ulasay nak. Ano kalo tilo ni ito mik 20 miso ngon limik. Uko ni nga 13. Nuna tsyabo milo na ina minibu yalak mayroog. Sugo yulit yun na kaya haksu tilo. Minilo tilo nit. Ano kalo tilo ni iyo kabangan ni ulakun ni nga ni 20 miso ngon limik. Uko ni nga 10. Hope deo post bill makkobin milo. Nubu yalak mayroog. Sugo yulit yun na kaya haksu tilo. Minilo tilo nit. Ano kalo tilo ni iyo kabangan ni ulakun ni nga ni 20 miso ngon limik. Oko ni nga lo 8, milak ni nagtak. Nakumiya magayalo na ala ko na sa kina magatsi. Tupta vitilo nga, suli kanu yung ikutahaw pa kayo sila akibugut. Uno sutya, pilang abasi, kamatsya na abasi, hungap pa si.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: Mana pivelenung ora legern mer delat saixet utrea mer dokter meine kritiep silavanga Roberts gewet dok what's out dau
1: ullukkut CBC ukyoktakto pivelle yungani narak tusi vanga tobe utak marega rerdik chuang me pilera qattaarnikkut Kauilok putakono na vumi marigarok tiktuang a lori idlout. So kay nagaktorong matakwa kauil mayaming nit. Marigarok ving mitakwa. Marigarok ilagayaw ni ngan ni. Conflict of Interest and Ethics dan na Commissioner nga Conrad von Finkenstein. Narunek silaok tukimiko narok taming ni idlaut niubik daong ni ngano niubik bigarangan ni takunung amarigariok bingata katimayingin nut akilaksok daw tilo niyo $1,000 ungata ni tikilugo idlaut tay mangani utak titilaok tuk katimabingan ni ukaklunit daw naruruak ni ngano niubilaong mat Tako nang unika nitao, kimagunak tao, tidugot, niwiko tao, katarong manaruningan no, pita ako maningan no lo. At uri ko yi si malutik tako at akaw ngiliw ko ti si mayang apik tao kudlo niyo. Thousands ngin niro yu inuit. Karatli no nangan ningak tu ang nangit kinaw yak tak titaw yun naksina ang mata Danish ningak tu nit kitong aksakta jekuti nit akago gasarung ni kuri 30 ni ungata ni atok titaw katarong ningin no manaw yuk inuit ang night Canada rimami niriyong nikak tu arwa miu teman nataw at jingan nit Atokuyiraklutik 1916 in Nipigaklugo 1990 Mutikitlugo 4,000 Ungatani Parug Ang Night Inuit Nibaksadlu 12 ni Agago Ring Nilo ni Kitong Aksakta Jekutimit Iglia Iluago Iliyaw Sungo Yuni IUD Ngun Nakaktaw Yuni Karatlino Nangan ni Atok Titaw Katarong Mata Manaw Rekto Danish Gabamakungit Kina yaktak titinerang mata ataw si Aglerti ang nanun. $64,000 parung nigo. Naya Nathanielsen ilagayaw yuk karatlinu na nganit. Danish marigariok pigjuangan ni magulutin. Ukaklo ni tako akitong agsakta jiko tiligin ng mit. Aksuk daw si marang mata tau vani. Ukaklo ni ulumi inugek tut ang nai pirtaw titikatak si marang mata katong aksakta jiko tini atok tayo maraklutik aktor ni kaksimang mata nunaritin no inusitin ni gloni King of Vax at tini aktor ni katoy nangimat tau vong arima King of Vax agayat tino tikiw tinarmiyo Canada mit inugek tut nunakakak tut agago gasarong nit katong aksakta Gunay lititaw si Mang Mata. Tanapikasudyaw luni Cecilia Papag inulunit kangiklin ng miyotak sa punyatiak tok pikuyak sa mi Danish gavamagkunit akiktaw si Marang Manirin ni kaklunitaw gavamabot teman na maring na kulunyong. O kaklunit at ulikugayak to nga gavamagkut mamaya kulugit Nukak titaw ngikot ta sungusak taw linga katayak to takitong kunay liluta ako niyong ngito to inuyun nito nakaktaw luta pilak taw ning ngikuma June ngutidlo ko gavamatok akut pirayang nere yun naksidok to tako nung nukak kitong aksakta kunay lititaw si mayuni arwa mit Mamera ngit to suri. Te manu na vomit at yung ngit to ni nagtuti kauming matataw no nagtuari mamit ilangit kau isakti kimiko nagtuti katatsuyo maluti nagtuti niglo kilometers mi ungasik tuarong ni ungasik tigilo ni sordo Tokyo mo Nunavu mit itiu yaktaqarluniru aggagiartaqaorlunilu taakku saqqiaarnerluninunaq juarmiunu Japanisikkut taakku iqqattariar simayut iqaluktuutiarmit pinasoarusiulortumit katersuilaumatan imarmiutani ukiortartorminngaartuni saqqiaartittinermi Japan mitakku imarmiutalerivvingmit oqqarluni sungiugisima yaksariassit tamaani atjungittuni imarmiutartaqaugmasuorlu kanayorni nakawi kawahara qawisaqtiu yu Tokyo Sea Life Park mit oqqarluni takuat katutiqatigiittut atausiangilluti iqqat iqqarnganunngauqattersimalaungmatta 15 nit imarmiutani iqaluktuutiaqanigiyaanik katersuilluta maannaulertorneqjutit puuksarmiilertu arvinnilingni taakkuat ilagiyaullutti imarmiklu sikumiklu Japan munngauvallialluni saqqiaartittinaarmatta qaujimajautteartut nunaminningaartut kisianit Nunakjuarimami at yung ilang o katawsima yung Japan mo tikite taurigayo. Philip Brooker awrat sila oktok awlaktuni narunak sila ni tako kataksoktaw yung imang mutate aktuin na karun ng mata ilakusini asit tawksil katak tilugin. Tako tawksil katang ng mit. Kanokto ko tao katak si mang mata na rin na siro tiglo o jaks rosok titiwalag lo tiglo no na bumit. Katak siyi Tokyo mingaktut no na bumo au la katak si marukto agago kasarong ni pingasok soklo tiglo ni ikarukto tiang mo ni kayong ni kaklo tiglo tiki katak kan na kumaluting. Kingulak pa ang mikikat kikaktu yi ilikusok sutiang ito ni adyong ito ni ro ilikusok kaktu ni lo gawa matukakuno akso ko te kaksi marukpo kinaw yak tak titikan na kuyi si maluti ilagiyaw yun naktu ni ikanayak tini Inclusion Canada ko o kaksi mang mata 6,000 ungatani inong ni ikayok si marang mata Canada rin mamit ikanayak tak titinang mit 400 ungatani o yut ukiyok taktong mingak lutik kisiyan ita ko kinaw ng mi Inclusion Canada ko isuribikang mamadjurak pat Frank Fagan tukimuak titigiyaw yok tukilingan nit takunung nga kinaya karunel ni Ruti Fagan isumaru takaktok Canada mutate kinguvaksang nerang ningin no
2: Disability in its broadest.
1: O kartoni ilakusok sutiang ito at jinging ikuruya sungong mata ikanayak tit unong ilang usungod lutik inukiyak tut at yung ilang nakaktaw katak si mayut isumarugi ako isungong mata pinayong ningin ni ayong itaming ni kanilo ko mayaming niglo ikayo ko maningin niglo inugiyak tut Canada mingak tut kinayarigin ng mi ikayo tigiyaw yung nakatang mat at rinaw titaguti Inclusion Canada kimikunak to $50 million min ilagay kana ko malutik ukiyak sa mikina yari gilagutik kava matukakut ang ilaw ng ito surit kina yaktang na ang mangan
0: ko yan na mig Toby to sa exit yung tutututamang kanta ng mit 3-4 dumawa pa ila ilagay lang ako tabo to saksog yang naman Terima kasih banyak pamit sang nalo.

Ila ila, tewa day to that son elaman. Tamilikang ang nung nito alop sa mayo. Chuisa tap tap ni kat liwud sa.

0: Vâng, đặt tàu và mà tại xin mà nhớ tàu luôn á cái giá có chút cao luôn là và mà cao như vậy là đặt tàu sẽ lại con đi quẹt tàu là sẽ mang nhìn nhau con đi quẹt tàu là giống như là có cái giá là nó sẽ mang nhau tàu nó ngã vị trí mà tàu đi muốn đi với quẹt tàu là nó gặp tàu cái mức sẽ ra xa lúc lúc đó anh ăn nó gặp ở đây gặp cô tak bersih aku awal lagi jatuh arah sama. Ubla kutu pak kapta. Ungar dah mekam na anik laku juga ada lagi jaga. Di waksi ga manguk sing man. Kulin yang mari motor ga manguk si pada motor supo jo kangen man. Tahu nunga na tepagami pangang ni asak tiluta. Kemana orang dah sah nak tukuruk sone oleh mama utara nongan apa juga tak bersone, anak-anak mah agak sone utama adalah kerumah, kau ngahatap logo kata kerumah ego kah sone, tak kujak pada si mangun, tak baru tahu na, imeruk pada si mangap tak negaranya jauh kah sone ublukun mitak pun negar tak tahu kasihuna baik. Ubrogo metak tu nih lekau je macam mana? Tak boleh kissing mik, mak temik, kau sakti juga. Aduh lah kat tengah sakti terima awak macam macam ringan. Kissing mik, mak biasa punya mama kaksu. Ibu cipta punya ulo, tengah cipta ulo mak sakti punya. Ibu abisi orang semangat. Ia kat tengah ngatam nakal dia ulo. Panak tisun yung tama si makatag subo awa tak tisun paliw sa losun yung anik loo yung makiyak sumit kiyak dumuluga tuwag miluga tama imak subo tuktuk habinang ukiyulitak ilari kang alay libyo dahil yawalang mata ubagulunay kang alay tukas subo kacumayukulurak pang mata kulit tayo kisuniging ilul na kasunig ang makakanego po kakanasunig dahil natapu nga kilag pagsunig imaw takayak pala ako sa mga ta tagpatagpang at iyon na ninyo kikuloy na kaso tanotakad iyon namin sa kulog at imakong niyartuarong mga tago ingat ka nila kapta imak titapagay at siyakso tarutito kung nangit siya maging mata. Di mikirnya awal aja luangin nama. Tapi semalamnya tak aku luka. Waduh banget aku. Kesing menimam menimis terang. Wah mama kesak pada apa? Kesing sunat lah yang tu sablu nello imam kalau mama marah rosune. Imis terang amalian. Tak boleh imak kita beri cakap sudah tak banget. Kissing me. Well, not the Tarayang at our Lara Yarapa, so the Jogama. I'm a child who needs to go, Miss Young at Jogalanic Lucap. Sinic Sutter Tikis after she are over the Mitty Mataling. Well, in young Aja Cabin after Nato and you floating Ilya Yapara floating. How do you learn me? Tak kau auto, kau anak yang ninggal kalau belum siap na auto anak. Ia pun ikhlas na ikhlas dua jauh semaklah turun, mungkin kita makalau belum. Ia tidak harus awak pilih makalau yang mana negara itu. Tak kau nunggu hat. Ikhlas tak nasak sesuatu yang mesti kau ni. Amalaku lewat mencarung jamak kuah, mama kau ya kuluh ya lu ame semua kalau budin, inyuk tisul laku lekak sori. Tahun ang maluk tukuluh si majuk tamane sunapa, patah. Tak kau kau tipuning atap semua utuh bau, uban nang inyak sahulubun. Anak-anak. Tak nak tiga kami angmaluk turu kau jemang kita kacau nang mangan. Ana na una o maigyo yak to tulang deo. O kao ting mga. Ubang anak ko ya si yoro. Igyo yak to aluminya ka yak si mga inya matay macam. Ana na mo kao ting yuning o naligo mamak taro. Asi yata mo alim mga. Sagbatay mga patay si mga ulat taksi ma yung ita mo agangama. Tanya na yang ngau tiki lak si maja kaya kak patah. Si uka ima, kau yang meluang itu keluarga ma. Takab lu na anak ingin ning. Inyo inang nulli piru kama. Asu ila ni biya lu kak suting. Angin kau yang mahala kap takat tau jarum muta tamak kama la asa waru. Buksa liurang mata. Na buksa kaya unang mata gok. Jo kapu ikut waktu hulu kama. Tahu na ane jok juga. Ata-ata ki jakati waksika. Awata kakaman kising ming. Jo kai mapanak tukuru bruni. Awata kakaman na malasya ming. Malasya ming imak tabruni. Imak tu si jo ming jugu iman na wapsaw kan waksuni. Tabang miduk taruk taruk nawa taruk malasya karung imak suni. Aho jesu maksu go. Utik pada rak suta. Tak kaya ngani kuruga makit jak di kuruk pasuni. Adik saya jak tu lewangan anak-anak. Malasya tu mah jak pada rak tiga. Tapi maka kesik suni lak pada rak. Asyik yang. Ukiak selak silu kuruk yang. Tam nanung ulang man. Malasya. Anak-anak ukit suni yang. Kini kita jodoh jasone, ukit sone utamana. Tak kama gaya agak dewas. Nanti kini, kami soal laksualuk sebalam mereka. Asyik dan umur setan yang mana. Naulu anak saya tak tahu nasone. Si pejuk lagi tu mereka pejuk meluang di kemunai. Tapi semua kesing me abis sing mana. Tama tuara kumamatok suinya nga inyo pikalo amon. Naglinya muloy sa maksulwa kwala umigama. Maanali, isi maksok tuksaw sa lagalwa kama. Nakuyaw yato akpala kibunga. Pijo minalwang ito ninyo kibalak sa mga yung atayip sa mga. Aksualutay ko alian na kibalak sa mga kapit. Kimi jo ano kaya kaktun ubang ato ang lakulog. Ayong ipalablong ano kaya kulupaksong apibala ako sa magama. Matagwa, ikpiyak yung wasang ng migatak siunak kuli kaya. Anilok yung matasama. Pinyaka nga ni Chuktumi, niyong ni pinyaka rin pala ang mutali. Nutakang wakaw yaksungain niya ngayong uloyong. Taikwang panigin kitlang ispanakaksuni. Tatan na kananagip suni. Uglak si malaksuni. Ikpiyak ting may ngalang may katago. Peksikuruk suni. Sila tao arok pakaksuni. Miti matarik may kata. Ikpiyak ting may lang may katago. Ukato siya kuro lang may kamasya. Kamasya harogip suni. Iglok doang ilimikin niya sa kuro suni. Tasi mga notang wakaktong tasi matatuk taro ilang mga pinyala ako lumitok to kami. Tagpadaan na ata akaluk suning alo. Kitong nga yung luning na ipikataan ito nila ako maaaring. Kasi ila ako niluang ito kitong nga yung lumi. Di mga kablo na ang galak suning. Kablo na ako galak suning. Agakang wak suning. Itigakang wak suning. Kinyang wakakuluk suning. Kinyang wali kurungman. Anana matukto ka kurungmik sa ato kurungmik. Pukit minya sang wali kurungmik. Nungka kurungmik ata yung wali kurungmik. Aula ka lakso tamak pala ako. Amangin nakso aula pakto. Sab kunya kunya ako yun yung wali ata kurungmik kinyang. Kasi katanong ano nagayap tinig yun yung mulukyan na magkaya. Siyo mo kapta. sinigita na ko suri grip ko ang una sa pwera mata tao na ni ko lo ga me me akto tao no ay bakso katara kaklo ta ay bakso ti sinigita na ni ko lo ne pekata ko lo kaklo nga sa kayo ko ta tuag lo ko lo ta kato makangan ay ay sinigti lunga tulit ako itong nagame tikin nagame da tao na no tao ng mga kulugo isiwa at yun na sa neo neo ka kupit yun na ang asisa kaya ito tagbaan tagbaan ito pagkama anana makawati ng mga panikulong anikulong pilak no tao ang mga kupit wakaya yung alulang lang ukuha mo tap sa mga notang tagpare ano ang aking sa kuro yung may mago aking sa niyo nutang mo aking sa uyak pa ng ikak kiminin kakko aktaw ti aklo na iksin na ko rung ng ikak ako na rung ang nabigak ko lang sa magagko tamak ko agang inyong uti aklo itigang mga kurong ito ng uti aklo kaya nga talutaman na nubuhan ng ulo ni. Ako na makarapig ako lang sa madaga nagligilak sa ulo. Ang nagarap sa ulo. Si Oglolo si Bulag Pami pingwak takang nga dito. At amin na nalulikar ako at siya ako pigyan na. Time na ikpagsang unikarap takapoy ko siya ako. Manalik ka mayam ni. Inutut siya sa nukal lang na ayaw naman. Dahil na to, kubiyagip siguro, kapiyagip siguro, pilaw si maya ka, unip ka ka yung nakpa ka. Ilang ang unip ka ka ng nyatok sa ngam niya ka raka. Ubla ko to, pagkapta, taksak to arap lo ni. Takwa no takaw. Taksak to arang mutamani, kanik to kurong mapingwa ko ni. Kinakiangam na tayo kung nga ito arang makimilo kay Lulak Lodi. Nanok na tayo kan nakingip sinyo, takan po na akaw nang may nirigyo alam. Naong ikaw ang utiwa sinigtara si Mang Mata. Wa itok po na niya ilapan arang ng mata niya ko ngayon. Kaklo katya bito sa katalo. Tagwa ubang alo. Tuin niyaklo. Takkerok lo. Ubago yo. Ubago kap taang naan na ko lo yo. Takwa ang ni kuka, kakakun, kalukun, makita ko lo mata. No takakasa ko lo lo dit, amasa ko lo ya lo dit. Dahil mali, ublulog tanan na kakong nakapta, ublaso nga nga ni. Tamani. Imakakuli maktili ulog yan. Ang nagsikulugay takwa ang sukay mamagkuktukulog kami. Ubang ano, pika nga itok lang ulog lang, pika nga ulog lang ano. Kaktuloy pagsunong, takterog lo, kaktusyad lang pagsunong. Tuwati tungod lo kukik saklo ding. Kaktuloy ko tiyakangan. Takpaw nga tupeng ulas si pagsunga. Takan na kananong nagisang. Tunabakan na ikain na arorak yun. Agwakak tuloy ko aktok sinaklong ulay yung akorokong nga. Takkerong utakbo nga. Takkerong tagwakak tuloy ko kasok to pagsugo. Ani switcho kami sa ko kaya katak to arong. Ani switcho mo upag pagsugo takbo nga. Ulay yung akorokong nga takwa ay sak. Kauti baksugi kaktuloy kaktuk kagam na makukulong niglo. Pingasong wala ulak pagkaratok sa ablog ito. Ulik takulong itakwa ablog aksugi na atukulong ama. Tawag mga kalagdi umasong apalag tuwalong ama ingat ka ama dawasong akong. Aning itong alon na itakarong mo itakasong. Ikulutok din na rasong akong ako. Kaya gusto ko kami igla siya ko lang maigla kong inakulon ni Kapiatong. utakanya kalau anak tak tergerun nolatin. Tapi kalau tak tak si malak tu nata lak si magerang mengatalone awal jengit tiada keluwe. Namun loni kian kau tak tu banyak kalau tak banyak kang melaya loga tak malu si cina tak kau najak tu ya lagu lagu tak panget loni. Nau kau jual loni cian masing tak tu ni okey waktu arung man. Suka kum nagrik taro gapta suka sinya lo lasungali takke makillakun uglagama tamnali sekeran nyu tamna pilreme sekeran nyu tamna atungetto ingmini tu sugi sinya lo ingmi akko utaganyu mutak bungo kaksunga utaranya begini aku akan juga atungan man, ui kadang melangga kan kajak kami, atungan mau panik atungan kau maju arul tu, atuh yang ikhbar luksu ya kami, taman atungannya tapi kalau ane tak bangga kaki cici maju putu akak palau matali, kaki cici maju kalau aku ni ikhbar jangan itu, aku ya lupa aku ikhbar jangan itu. Atung aksak lu taman naki cuma mga aluk tuni. Taam nasi ka nangataki aluk tuni. Taam nasi ka nangataki gilang miya kukipip tuni yung. Keng naktami kulilak tuni yung. Atung naktalo gilang miya kuwa asake matak. Kung apit siyak tung mga aluk lung atung nga kamakay katutay niya. At ito akakip ko akanyo kuklasikatik lo. Kami telah nelayan alung ikat kopi untuk semua kalung masing. Suka makan usul kami kami ini ikut suni lokal suni lo aneh kalau suni kalau inna isu maluk semua kalau langsung mama epik sa. Aneh kalau suni kalau aneh nak semua suka tak kerja rumah. Aib luma. Amat agba kangalu jarak suni. Kubesung nak siap balak si mangut resek kok datang tu dekuk. Kubesung nak ni asal dulu. Wakang waluk lutan lo, ui saka suna pati kitu alung ming mati kapio nak susah kebuk. Kaya karuk suna lo ayau gamago sila yakum dugu kaya yualu lama. Sekaya kanyung ma. Kulit takang nga kalukong na kamayan niya sa kiyakan yung makulit takang niya atid yung aadla ko tiyaw yung alo kama tayo kong itak sa tang makiyakang nga kalukalo aklo kiyangin niya tiyak sumataman supok to peyak pang may gamataw supok to kukalo ang mga maapirayaw kalukang ang manapin niyo yakatangin niya mataan na lukang nga supok to kunang nga kalukalo aik sekata asyirat cekulukut ini tikin nata kiyangin nata yaksung ataku at cekulukut kakau yung matiaki kesuakan mana naginyo yun yang mana yun nakakit aksutun na isulang nangulukar ayaw na
1: ayayat ya akpenikik sabatik bawalang miman tam nakakagutusak sa ugiha ko maktok kansa nang miutolok sumayok trisa taktak ilaw no katsang na pusim. Pianik biksa utaw tagwawal lelang man, koy namilak pagutap ko at saag sa kukayot. Naman ni katigik kayot sa lawa nga Roberts Kabitok. Akagutaw sa agya o maasit sa saag sa kun. Tagwawal si.